0: Raimi chakuy punchay pinkasyanchis.
1: Perú suyunchispa raimi chakuy ningmi.
0: Chaymi kunan punchay ñawpa watakunaman kutirisunchis.
1: Imapa.
0: Aspuan kay Perú suyunchismanta riksinanchispa.
1: Chikakta. Imainas karan kay independencia del Perú niskachayta.
0: Chaypakmi uyarisunchis jojmunay uyakuyta.
1: Kay hina kachinya uyarisunchis isichakuna. Castellano simipin canca.